E nei wawe pe ki popo aki a koe e whekau aki koe moi li wewe. So o whai he tūsi te. I he taha taha ki he hawhe ai tolu. A free event ki he koe o guia koe carers luncheon. He? Pa o whai ia he Griffith Community Centre. Koe whai tūtatau pe e whai ai koe ai kōsi koe ai pamu koe whatawhata. He ve e skate park. Go carers luncheon go ni go fo I me ata to tongi ya polo kala mata to tong o ku faka fe ka to ka kai ko o ku na kera pe ko ha kera ko ko hinga ko ha kera to tongi ko honga we go kera ko ha taha pe o ku kera so ko faka se atu ki a motor ka pa ku ya ha taha ku api o ku ha vai vai o ku api o ke toka ngai pe o ku ke pe o ku yai ha o hoa he o ku ke toka ngai o ku atai for lunch and go ni so ko ko ko for lunch he ta to tongi ke cares ko to ape o ku ta to tongi ka o ku yai ai fika telefoni o pau ke ke ta ki ai ke nau ilo o ku ke aluange. Ko mea pete nau e ke ko haho ingoa maha ko date of birth, he, ko hono fwe kolo fe, ke maha nau information ke nau dara, ka ko tape o talang ko whaka amge o alu ke he luncheon ko eni he tūsi te I grififi, pe koe ai pe ia ke nau ilo e ka kai koe ko aluange ke fe ungai me akai. So koe fika telefoni yen ka pau o ku koe palo kala, polo kalama ni o ke whaka amge ke alo kai ki ai. Koe polo kalama ko ni o ku tui koe polo kalama mahu inga au pito. He mahina kua osi, no, he ka mata, no, io, mahina kua osi, na kua almo si ulolo. Ki he luncheon ai taha ai kau kera. Ka pau oku mo whanongo mai he polo kalama le tio he wiki kotoa mahalo te mo manatu he matala noa ke foi mea koe ni. So he mea ni whai e kau pālangi he. Oku nau toka ngai ai kakai koe oku nau toka ngai koe kakai ke he. He. So na nau na whakahoko e whaamiri Pikalau e nau family farm ai carers luncheon. Whakawhi I ki he kau kera kotoa. He? Pa maalu mo siu lolo ki ai. Whai makai, mea kai whaka ofo ofa inu tae totongi iai mo tamai a Adam Harvey na e tā he tama country singer, hei, Australia. Anga, famous pa ia Australia. Na e kau ia he kau na lua ta fasi ai pa ko foi au faka au fo ofa he ke ila ka ta ka kai o ke tanutu mo ia o ku yai pe ha mo ki me o si mala he o ku mo o ku ki mo o ha mo tai mi ke tau he toko ta ha ke so o ku mo o ngo o ku mo ki va o fi he o ki a mo me ai komen so ko hinga ku o saeng hai carers luncheon go eni so ko e tu si te ia ko e luncheon ka fa fai he foi mahina e ua kotoa I he XCC, I carers morning tea. So I like our carers ki ai toko mau o ki ai mahalo mau toko tahanima, tahaua. Eh? Koe kau tamai ki whiwhine o kuna toka nga e nau mātua. Koe toka nga hui kai ke ia tamai ki tangata ia. O ku ngofua peke ia tamai ki tangata ka pau ki ia kau kera tamai ki tangata. Koe mea koko wha aru ki ai o toko lahi peke o tamai ki whiwhine. O ki ai whiwhine o ku ne aru ki ai o ku ne toka nga ene ki tamasi o ku atamai vai vai. O ki ai e whiwhine ta o ku ne alu he o ku ne toka nga ene hoa. He? O ku osi vai vai ene hoa ia so ku alu ange ia ki ai. So ku whemea sa ene kau pārangi unu nao whakalele ta e toton ke tokon ke support e kakai koe ni he koloni. So ku mea koe ni o ku whai apong tūsite. Tahataha ki hawhe ai tolu ta e totongi Griffith Community Centre goi carers luncheon whakahoko ia ai kulupu o kuhi goi carers gateway. Okay, mate maatonga mea DJ now, not me now, the real DJ now.